dina bo dootu len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañu jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay ci alquran yalla ni yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yuntil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kuma ci yalla nak faqad hudiya jubal nañ ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julli ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katamu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim

wal bañu bok ca ñoñe ba'd iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nango yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne moy mutashabihat tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñong lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñong lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo nekki mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla ñene lepp li nekk ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nekk ab tara wax di nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ngeme ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañ idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbug mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër du ji mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bu fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben baz dafa wax ciorom ne jang na ci njang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu fi nekk lu nekk kenn momu ko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jogé ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarakallah cheikh ne ci xolam lool lool la am solo la mo di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suuf ko mom nga ñëw fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko yeen la ñu jël sa turu ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woo nga xamne bi ngay ñëw ci bis bi amoko woon tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ñu tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu woo ñu ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jey ne la élève nga dem bam yag ñu yokkal la turu gën la jey ne la étudiant nga dem bam yag ñu gën la jey di la jël rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey di yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soro gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakka ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay ñew bi rek ana ñew bi mi ci morgo bi ana ñew bi jëlëguñu ko ana ñew bi mi ci kess gi legi baatu ne re ngey tuddu yalla abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha wa yadna zinatu al-ardi bab nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndaysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem fi ngay bayyi matière waaw yalla lutax lolu mu ne li neub

0: wala ku lebet di malaakai ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne len lolou mom mala ci tontu ma nu nazzilu duñu wacce al malaikata malaakai illa bil haqqi luñu ci deug ful lay tax ñu wacce malaakai luñu ci ful lolou du ful malaakai am nañ leneen lu tax luñu liggéey mudul di ñew di and ak ci ndax yeen seen wax ñi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdullah rasul ko dinde ñu jëm tamba ko
1: nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga sa sax ba legi bi maana yow mi weddi naan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wone fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gam yi woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ay juroom ñaar fuk at juroom ñet mune wa in kan nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok isyashamsu kuwirat dañ ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat isyashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpé di wañi nat di wañi pesé addu kalpé nak baat bi du wolof baat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpé moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamné bi fi rew mi gëné nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ni la say lox xéñtul xaliss ñu daat lay comptable daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimun ci waye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ku yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlib shuaybu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi won ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda

0: alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ay juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañu wax ne iftarahu yonenti bi moosos alquran qul lool mom na nga len tont ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu ne wax leen lolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunente la bu fekke duma yunente bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekk nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal te yeuram ñu tabarakalla haji bi saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim no Musa Isa Muhammad lutax ngeen beug nang ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: dar ni gaay doon def

mune mune roh nga siiru nar bi bind ba fay jonne mune ana kutus ba fi ko fi tuddu kutus ne ko yow da yes ki ko ndax non non la iblis def da kutus dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndek ya mu jall ci jinnu ñaar li mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf jëf jëf li fess sa bakkar ba ngi dem ak ñew wi go yaqale ndax bo bakko rek du bax fa sajadu ila iblis iblis lu ko te ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñewé yalla legi lank na ci jott yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljana nako bëgg duggal waye aljana gi duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi koy jëf nak way bërn ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté espéro mëna nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gëné nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang wala ñu bëgg école normale normal li sé jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangukaay mu doora jangale lu ko may rek aduna tukki ndax leg leg nga defi dara tax bo xamne bi nim de jep tuba lay lak olof xalé xalé ñu xon du ko xol waaw ni nga dégg tuba lay lak ñu xalé du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam ndaw mu ne ko dam lay def lo ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé len ba suma ñu la defal nga def suma la bay nga bay sëriñ bi woote waye bo fi téré tux mbaam mes kam du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye ron ni bay len tok mbacke dañuy taw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci itam saar gannal nako ndax arab bi nako lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ka waxuma la laal na ay lekk nako lool tam nang ko ra xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balandi tet yalla neena waxul na wax nañu ya adam e yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal sa soxna dekk al jannata al janna mum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga buñu wax ba legi kentu digi awa tay na dañ koy tudd parce que da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek nasi ak lama jangal fatina ko dox seen keur nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay biñu fekk buñu waxtane yeenent bi ni la leen defalon sallallahu alaihi wasallam leesa amu fu mune fan alhamdulillah yeneen jakk yi ñoom duñ bayyi xel sax ci lii ko ñi def mu def ab giriyaas ni ñoo xamu ñu koy def ñiir paquet loolu bidaa la muy bidaa wala jakk ji nekk fële jakkay goor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fay jigéen loolu ñu bokk encore bergin bergin ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam